0: Si, pa jò di mwen la ka espè plè an bom glò an. Si den lan pani pressure. Mwen ni tank, mwen ni glò, mi mani pressure. Ou sap sa mwen bwizwen? A pump. Sa se betiz. Mwen ka ale koyuropa. Yo ni tout pump pou tout kondisyon. Ki pou kay, ki pou biznis. Yo ni plime pou y pump an set lisi. Yo ka anje pump osi ki bizwen servis. Brand pump yo se Leo. Pump sa se a major. I bon tou bonman. Tan si ten mwen a cholman. Glo ka fante.
1: Europa ni pump glo Leo anda pou le nef, jouange e gri.
0: Visite Europa ambassade Gozile. Le mo telefon 452-0763.